Besan yo kampe, yo bare pou mpa pase. Sa yo konè an kris konè sa, li gen plan pou l'bam pase.